0: gala zoro karinte kamil hawar shimaade ada sa tulur kalkal sidia waltu andiro kra zain karinte kwaya pros kamdo wachuro yamaade maudu zoro ni suna tan je malan karai nadoni kala maudu au tartib do gultena ma shi ngal doni mbuye ma majata doni maranta bodiare mi fune ma sandro secondary school gultema ade tanoso shi tartib au bi home shimaada tutuna ma kalan kwa doni abbasan abacha shima fuma kala doni shi lamar doni shi majata da wuzina ma do maranta makulise made andrupe na sinna kara kwa shima de kwa na kala modu shima den shi lamar do gultina ma de ganairo lamar doni a doni sha kala tun mutaye kura a doni sha ta de wartan fazalte mara da ambitious shi ben hazana taji kwa kala shi modu do gultina ma den ngozandiro wa da sha zande nyana
1: yongo jiri tatte fajiri ala ngaina shi gwamnati de awi a ministero ni shi na cha lamar ilmu so da wutna so de awa shima da tripsen so sai lamar tidan zai da hankalo tu yayro aw a nyanza awga de go kuru ne suro bai na min di malan tatum da shima da monjin ma cha fuktu warta yayi gulluma yo abi kauli rohamin dare da jirmo kala shi tatim dada kuru shi rifodon suro na da
2: shi ayyaye police gwamnati ruminare sutuluya awoshima de ni kam gaide wurturo montuman monjimbao amma da innamnum rumia surodin lapses ba jimbao shi da lapses doin surodin fodunum amade na shima de picking dimia criticizing dimin gwamnati da shi criticism day has to be constructive criticism awla biya wurne fi ne awla jiriya daga a ya sayo nan karo criticizing day fanzaya sayi na duro hangal sadin da ina da namza kulasa soriya a hade awshade ade dutu dina ma shima da sanduna sa da isa sai waya policy gwamnati sulu outrightly ni kam gaye uwarnin fitir montman monjin bawo sai do in kuma tartiba da wazana da samin badiyada instead sidialan body zace zain duro sim ma samin badiyada au dau dau lan badiyada yon monjin bawo dau dau in body ni mia sidia duro aidin samin zubko mia sidia da dawe da duro aidin nan ka duro awdu dimi nolo no ma toku tokoro shabia putu pasalnsi didina
1: bia
2: nanzi nanzuro shawon pallo sha tartibnum gami no wallo no shima awadu awoto ndino ha kama sai policies are so to luna amma orientation zamdu shi body doing responsible for orienting shi jama Nigeria di benya national orientation agency collaborating sayasa de parts la sai rosade le za jama duro tarza sai doin am kama drugs de sande part la goza le za sayare policies government ne de tarza sayare illa de tarza home da illa da dukso tarza ministry of health sai ya collaborating sai go drugs are kam me gojin ma dia go illanzo shi tartib do futu do tartim num illa de kam so de asozaya sai ro gulle mi man hangal kala man ni lefa kalan zaya hal kalan zaya man waza ko zai sai ro mburo dimi ambobe so da gwamnati de lay doin sak fayya din god fayizu jama da fayizu sai rokala da itafaziya Allah da ma biya take banyin take gurulni take jerikin din a halmarin za sa su gudu ba
0: gala zoro karantu ta magana rashida dai a bayanan Andrew Hazana mar karantu na yakuru a bayanan din wani mara shawari a gwamnatin Northern Mbiji dalok to article kalin diwal wa mana da firmnya nan dire rakta ye nan dire ruptu soro foraskam aw maududo zan ditina maro nan di bayanan do akuru baratin do yakan joro diwal wa mana don ni sifur usku fal diwlar fal usku fal diyo arasku sifur awin sifir lar sifir fal u diyaw indi sifir lar araska diwada bonmiya ndanya itarero gamiya wane mare wenu haturu assalamu alaikum wa alaikum salam da watakiliya
3: alaikum salam
0: alhamdulillah dufande nduma na din
3: kuma konto gonje wane mare
0: konto gonje wane ta mana mudu wana ndia gamaro wa konto
3: alhamdulillah
0: na
3: jamin de burni abula ja samma soro wa tirogo
0: gela ala ya kranzana wadza
3: mana shahada to mana kaunding gawo irun kuduwa e lotar de gulle na yaro alhamdulillah malum maru forum awo exactly asuni asungna e plan kakallo jawa alama na wahin din mi yana yaro jawa wacina de ro alhamdulillah shi gwamnati zamde nongo aman nongo asulu du na manne za in gallum awala tin dan lei gozana in be pur na wata in be gultin share rotolakin nongo aman nongo dai utu kurma gulzina ne lei masala hawon are irin ha choro am done kur na wata shimar kal zain din alan zahiro lurdi da angurno zanawa am lurdi angurno zanaro a cira da sari lifte ukula diyan na bawa itete bawa a wasai ma har turon sa tuliya kurna sai ma alana ka soro soro sa fali lurdi an da mambaro ta fal Nigeria kapin to wajin ba kam kurun wata tulanin awan din no tanzu sanan nan da cinno ciya isi ngurolan na cin dumai rokto shiro manajin ba lenu waltu mana waya na chai dima ngoi walti suna gulai na chai dima ayro shako zakero urun dan shiri awu so nin kam ya shiro tudi
0: dai
3: na sai ma da ta taklin sannawa wanda gwamnati ya kambo soro a wala cilan manajin amma na sha cira yaro isimi a washima da fi sai ala idro
0: adu jiri futun notu mare guzina a washima da furtin gi cha a wonu gi ma takalin cirim gi ma da amen ausa amen
3: tun maro man kuska da sami men kamu mai wato yiji ne a furtin sama ki na kuska da fara kuma kambo soro a cilan gwamnati ya manajin motso na sha cira yaro isimi a washima da ade yi kuma misal ni roikin andengo manti secondary school ta moyena kuma ngana 1997 ta moyo ku sa anda sa fini da re secondary school ma ta moyena da sadu man dilei am kurai bula alan umin du goza tsro hostel bonyeno gaman college ta mongo ande so satomi so samma gaman kure satomi ngawon den ta mono ta moyena sa ta mono tsro hostel len duri umin goza isa dawo hostel na kata sasan mana ron zai mana zai
0: gai ban aya ba konto a bayanum de hamine go diwolum de kam zuleono go kor kam la gare aya diwola de wolto kam gono go kor kam la fal go kam gode assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bale da jama'a
0: ndawa tukliya de
4: kare azulai inda ka garu inda
0: ka alhamdulillah gafsana de dufan de
4: ma sha Allah isa musa mana jin goye damgarin ga kwata
0: are ne ma ba isa musa don guro goni damgarin ta magana maudun da ga maro
4: a fa tiloti loro ga kana
0: o
4: to mali ne gudzina yiye yo awa a jagne ne kuma na sha mu jin guro inda yare sai liwaye ade na duro yi ni ya go kamu ye kausun na suna yin bazo izina kongaye rumi kursirin rumi a kursawa an zagade an galza da kur'awo da safai yau kuma shi sai ni made a shiro gudunin kuma ngo darasu ya shimzin suri ngo da adis boron kallo da karau ngo kuma da ba shiro an gaze ba su zona shiro jamiyyar yan ba su zona yau ni da clan da kanin ba sai gila yau kuma shi awo arus ne mare aishiro gurin kuma a wanda din modo a ganya yawo mana tema ba sai dai ala rokonin modo aro gonya gonya ganya kai a wuri zauro angal kamar da azaji
0: ala sasa da
4: hoto a amiya radirale a wuri ne sai modo a dia
0: dama
4: dama darere dinai yi shi a kitabu mai buzayen gawon a wuri yana ma duk so awo a jabe ne kitawa mai gurzana kame karajin ma dare dina yi shiya awa ruyen ma da duk sun guntuna ruk kitawe
0: gairama
4: a duk sun guntuna biya
0: gala
4: ala kuma da yan da mi arabiya da wannan
0: isa musara sukan yana shi a lokacin zagoda first cram da botoro kura da makawulin zahaturo to magana nyai nya suro first cram shimadin karantana tumandiya biji diyol baya mana donni sabr usku fal diyolar fal usku fal diyo araska sabr aw bin sabr lar sabr fal u diyo indi
5: sabr
0: wa alaikum salam da wata kaliya
5: kaliya
0: kaliya arkama
5: alhamdulillah
0: hai gafsana
5: aje zara na jangira
0: tsere ngela dole da zara ta magana da gamar maudun da nan yayi
5: ga kana ga wado
0: na
5: urukara kuruka kele nan duri primary la secondary rangulzo
0: secondary wono
5: yo wa secondary da maro wono ne kuma din duri da secondary da mata mota mai sai sanana na
0: are na kan malam ne magulzo
5: yo wa ta biya futu gulzuna da mabiya da ina na tuje ya to yi ya gulzuna da mace tara gana da kuma ro mu koya so a wasu ran ya kasaru yo da ka kam kulan zaira wal zafu wala zaman da a wudu sadin duran mu wanci shin fundu dole zaka tabbata ma zai amma kuro ko su gudana gulzuna be kurman ta aushi ma duk ga wanzu duk da san be ma ta tabbar gota be wudu kuro kai ke dan kuma lardin da yarima da sauro liman marwa yana zo mai yaje zero ka tabbo zai sai done a wudu ne sai san so dai a goza ba roga sai kuma misalin gondin da kuma yin golar da gajere da zai na re diskantola da suro karkarairo lenya ande buri sarkara mangurnya na alar da kan man kun bunza ande aro jin ba wani na landin su din karkara da ya ya mun ya kula sana da suro karkara ya dilan kuni gozana lar da amma ro Algeria ro ga sai ya da kan Nigeria da ran nan ba dai kamar mai da mai kan Nigeria da ran ci ba nan karo da ande ya sawa so da dai ande ne mabiya dunun da diyan ana mabiya uda
0: ngai ya sayin ngala ya da zara ne ras kan yana lokto magonon faras kam da botro kura da ma kauli ma haturo da ji ngo kam la fal Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Ndawa tukliya.
6: Wa alaikum ndawa.
0: Kliya sele den du fande ndu mana din.
6: Mo kawani ka du ko tsallake.
0: Ndu gulum.
6: Ba wani kawo.
0: Babu na gulum.
6: Malum kawo.
0: Malum kawo bulun ko tsallake.
6: Ah de.
0: Ngela ya lamu to magana da gamar mawdu wala nye.
6: Ah ngela mar fa ngela.
0: Da
6: yendo malum da tunna maru. Aula sai ni so da so romo din ba sai kuma biya kula ta au da am dai au da sai ni madu sai ya da sai dan da din din mun da nan da masaka le ne din kure ban da ya wai level abin nan number line sai ni ti din na kuma mai malaki bari kan au da jangan da
0: gai
6: andro da rigen da le da nan da kan min tawa wanda sai yau ma ko kana ina da dirita kirl kulla da ya roje ra sore ta mun masa tulu karin sai ya sai zin dai kwa shi halin gari da kala direba yin da hannu direba di mun ga na la shafti mi shiro shi ke din da ku shegin ku ba a wanzu kuma yanzu ka ku sakana ciri gundun yau adin kuntun san masu caji wani tolin an dara roji munda a walasa tawayin da yi ne kwan a jini ba a walasa yau nan motsu ci falla da biyatire ba da buru su tuna hadu wacce wurce kwan hansu sidda hafsu sidda hafsu sidda yalan muyange dina la hafsu kudu hafsu adu hafsu ruwa tsaro cikin dina la wujin tolin
0: Itu
6: hodu ko wato carpet aw bot aw ru wato e made
0: adu
6: gajin tutu gajin atana so ndu hero ni atana ru kuma e dinin no
0: yawa
6: so aw
0: banden ya ya lamadu kaw tumangna diwalam de kamze diwono daji sone harami kurntu kaw doni first kam da goye konendro da lenye fredoni kala engineer ndia wujin mada kirenyesha botu nzura goye konyana

0: agagana insha Allah
1: abiba yano
0: aure ingalti de hoye dar zuti nor gunare ne amsar raza tanzara ka zaiwa ma ingalti tararin illa razor duzan ma da yamsu ya zuba zo da ji zakala durarin matage gozan
1: yo arin a wangal tram ne a kuromin rumada akai dai sarin ma dole zara ya sawa so yace lamar cima da duno sadin
0: ada yo kuma montin bena na kacha mu yalan bizga dura be ba roza ji zarar wallahi tulishin min jur ko tara gana dai kala kwalta yarin wallahi tabasan na lejin
1: tara gana
0: wallahi ni homes montia cup kala express yarin wallahi tabar girzana gujin na lejin mun jar wajan go yanzu zo ba yanzu zo ne otuman no zai
1: gai
0: ai montirin galza sha duwa da ma dole ji zakalar mata ki gozan nai irin garin galaji no jurgo
1: gela umarta mana ya shauri mana karin zaino nuras kanina amin ya rabbi lokto magonum andiya botro foras kamala ni ben ma haturo tumana ya karin tana nyai gokur kam gade assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
1: da wa tukilewa
2: dawa ta kalewa sulai
1: barka man dufan da yanduma najin
2: kuma wal mata malamu da rabin gora
1: ke la doro ya fan mata malamu da joni
2: bila ban gora ta masoron dawa tun da kalewa gurmana
1: gala uraro mu yana
2: ambor no yero ta masoron dawa tun da kalewa gurmana
1: gala alambor no ya karda na wuce
2: mai dai audu sulin ne sai ya so a wasa da shi da durin daro kwarai da daran gullar kaman nan gode zai durin dara shi zai wu zai ma awalar sabbi amma mai da awu da su da yayi ya hawa da durin lambin da ba ma a wurin galajin ba sai dai an da ya so a wasar ma da cinye durin da kware da ne tarbiya galaji yaron galaji tarbiya rai faton cikin layin dishin ba
1: gai
2: marka marka ya so a wasar sai yan gudun gana duriya zar tarbiya galaji sada
1: gala
2: tararin galaji ayin do soron galaji ban na ta yin do soron ban na su ai tara sample lebi
1: jure
2: furkarar amgurai kuncin na tarbiya zai ma tarbiyar da yake
1: tarbiya
2: tarangurola tarangurai lan kamlai wota zuna sa kamlai wala wulduna sa durin da alwa na wa durin da rashin yi kowa a wala sa wul zai ma angalajin ba ande kure yar ande amgurai zallar ma ande asafa yanda sa wanda sa baya audi je amgurai ande wota zai amgurai ande asafai a kainin galanye wurai ande amfura kamar gaskona ma har
1: gala
2: amma ku tarabiya audi ya tara kam gure wuta jin ba kam gure yilzin ba a tsara na son gure tarin da bari man tara rangalaji amma mai da jirira da sunna ma sai ya a war kwalti ya rangalaji
1: gala ala shauri ma da kran zan wazo
2: ta marka ci ga yan da so a wanda so duriya da ci ga duriya da rangala da tarbiya sada
1: ala nya kran zan wazo kwala
2: ani ya rabbi ani ala herra na lewa
1: amin ya rabbi ka sadumo lokto magon man da botro palmata malamu doni bala burin gaurai wa kam laifal assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bare ga jinda tukile
1: dawatukile gala zoro ban gumna to magana modun da yara gamar nyaye
3: modun kirin gana ingilla moro kirin gana yi gumnati lan ayo kalma ba bare ga ji do hakki tare kalan yanda ndiro gullu kuma subhana wa ta'ala kuma ndiro gullu tada rutun doni primary to mozu secondary ne su ga le su sawa di sawa su izu kwaya mar wolzu tori uzu lan kwaya gozu montiro le su kama gulu fallan ja tin safa ndoni gomnati izu awaru wa su tunu izu katab gonge tinda akai ro wazana tara kwaya sai ne izu ja takiya gonge tunu ki yake jerki wolo cha fo minja dai gomnati ta ro kalaki dai gomnati ni turindo kwaya ru gozu to gol yu kisina la tarasa gulina why not ni tara amya momar ni kata mon yo izu kwaya ma ro lon ni salam kore mana gomnati ra na mon ta kala ni ni salam tala ni ni ni din da won ni tara am kwaya ma ro no ki gomnati ni turindo kwaya ru gozu kare ni tara am hakki zu kuma dai faran kalamin banna ta ni ma ngala jan ni ma sana rumin ni tara am kwaya ma ro no ayro je mana ne bare gwamnati an ayombe an diren ayombe amma sabbi so dunya gwamnati falla wanda zuwa ne ni kalan dai kulasun yau wanda gwamnati kulasun mar hadar wanda ne jira da jama'a kiyo tada musa tulur siya gone na malum karar yi kam ka ki mujin sa gone yi san kala sikin yi wala ramuni shiro fule ne futu gojin ne ta gwamnati ne ni ne shiro fule ne tiri mo jayki ibara jo pulene ta tulu walta ke ya mo yedi tulu walta ke ya pinnin chulon ba iz paral dana hakin kalado taka ke mo ma ayin karar ka ke mo ayin ni ka ke mo ayin awan gran gran duk taka ke mo amma nan ngana we ta da ke na dan kala garan ni taram kam ne ka ke mo jin garin ke ga ta za ce yin nan bonum taram nan ji mo kina una ngayen so gala her di mi dore gala he he de gijo di ni ni tara dura bang ni ta jare ngayen aye ni mo ngin kana ne kula zin ba gwamnati ya zu panja ndiro fata fata da da du fata ran diyo nungrawo du diyo akara gamne ne ta anya mo ngin kino ji ne ma mo ngin ba
1: gala
3: aw mo ngin ba ar sai kira ara kana ne kula zin yo ndi sa bi soro gwamnati ko ayo ayo kriye ne gwamnati ne ayo ngai anjeri ayo ngin ne kur ayo ka ne
1: gwamnati lokuran da musku a sai ne ta magana bayyana mar gari yayi bajin ba sun ne da jinro kanadiya ya da ji kirintu boto doni Umar Alhaji Ahmed Alan daram doni first come do waturo ya kuye ta na son modun doni suru zande zana makala shi katab doni shi gwamnati kurna awon gal doni kurna wata kan zai mada duriya doni maranta bodiyar min fu ne masandero secondary school wutin maro trima iklan modu shi mara zande tumangana soro mawudu za ndijita maare nandiye soro sereswa kurade ma awadu ni shi nandiye riptu be nwa maada gade kapsana samaso gocha pedati ni kuru soro loro maato ndino timandia bieji. Taji kirentu kamalo kundi sa tulur kalkal lakto at kalkalin lenye hawara kire sa tulur eda chisa wanchida inkarnation.
4: Dara san, dara san. Hawara adu Hadiza Daud Nandiro.

0: gela zoro faras kram do kutum gulle futu adata ide zoro faras kam shimaden nandiro diol waya mana da furmya nandiro rokta ye nande nando da waso kurade ma bonu kutwado ne shi nando da kultana da jemindo so ya kurade ma kutuladuni shi lakando so kurade ma jemimi orom lambiji ma zoro faras kam shimaden bentia da jingawo am india ke dioma benzana shi suro amaro kutwa na benzana ne falda krenye modro gonya zoro faras kam shimaden zanditro krunto ada shima perno rom awo perno doni shi faraskam shima da nganza zinao daji soku doni shi pal ada kret moduro gotia daji moduro gotina madumaro di aletin krunto wane jis nyende kuru wande suru awo doni perno pertena maaden andi tingilti awo perno shima da kolende krunto suru faraskam shima aden bonu ya suru dun lanaso karisuso kurade ma awala wata to yuwata nadoni bonimia nye kutula jami miorom pechima benimia wone mare kutushimadro andi saman hapke wone mare sulu pondo boso paraskam shimada dewartana itagatina kara diolo ya mana doni suro paraskam shimada mbonu ruptu kurade ma kutuwa kutuna mada pointe kutuwa shimada wone mare sulu wa mate ya mare sandima subur usku pal diolar fal usku fal diyo arasku subur awi sefer lar sefer fal u dio indi sefer lar arask dio 081 49 18 14 60 awi 090 15 42 09 64 adabonima nye terero sura first kam do kutungule do ruptumine nye futu fenoro pertina ya kota la jami yoron bijima dajinye benum wone mare shamo duro goturo
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da watakila
1: ya
0: baraka wandu fande endo manajin
1: fatima
0: nguro ye gulum
1: nguro meduri
0: fatima nguro meduri fatima oje kachiro poska kutu ngulero naam
1: baya gani kuki ya ngunguru ndi tayari tsaka da ambe wala am karaza mun taro sai langa lo ya sai amma ndi ro tsai na tsai ande bana bai san ndi ro kurun ndi tsai na mutun ndi zo na ma kutsa ndi ro zo tsaka na bai
0: gela kutu mara kan tana nyai
1: tsai ndi ma tsapu tsai ndi ga na abu kan ndi zo ro ndi na mutun ndi zo ro tsaka zana
0: ngela ala kutuma da karantana waltu kuru ala daji sulwa dondo niras kunyana fatima lokuma gon ande abotro suro fas kam do kutum gulli ala daji futu boto da di makai ala karantana rawolzu ngo kam la ba assalamu alaikum
2: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum salam da watukliya
2: ngaje mai do umar hadis ngoro zambore wakil karatula do
0: ngela mara bi kushe kan sharafa sakam kutun gullero
2: a ade wuya kuma ya na bayan done kuma ya tuna a wurin da kuma an da ga na zamzu na fasara ga na tsayar tare a nan mun mun ya yi ga na kan su korkor da kada ubaro su yi gulbana amma wuri korkor kada ubaro da jero na sha kaudon da yare a ngal tema kaudon da yare su di su ga amfara da rubu gana da da kan su rin jiya da kuma gana inna rubu da dan kuma salawu ko zuna da kam gai don bi na da lokacin garan nan ne ke rukuna na da mara kam sai ma ko za ga yin ba amma har ya yi litarin garan nan ne dawa da jet lag ne hausu alama san ne wai kun dike ga tana har shi kam don ne shi gai a shi ge den da sai ma ga da hausu kam da me ne wanda ga kam sai dawo da gozo nan ka ya wuri ma duwan ga ake lokin ga ake kam da rukuna shi kawo ya koro kam da sharo tana da ma alama kam taro don jizo wa da dai kin a cikin zahar harrona ji da ma'awa lai da mai wurin sami ne shiro sakina amma shiro da discount ba sha salam zana amma ka tafado ne shiro in gai sakina ne a cikin ji ai mun jin ma kala kala sawa da ko wade manguro are yake samaro zuni a bunyi kiri are wade zuni rasa wa diya no da kala ne da kamta da hadar gana zana ta manguro to sai kama bunyi kiri ya fadoro korkor kada baro da tudin amma bi an jin min bona so a jin min bona so a ga in jirin jila angala ya fa so har shi magana an jiro a su har awara cima har su inda su kam sangala ran tisa sa korwarin jin min bozai
0: ala
2: cima awara ne ala am da don jiran ne lewa ce ala da furu
0: amin rabbi amin rabbi gila doro yaro as kunyana war habib lok tuma gonum faris kam da bodoro kurade ma kawli ma ndiro gum turo ngo kam laifal assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: nda wa tukli ali
3: da kulai
0: alhamdulillah du fande nduma na je
3: modo albar shauri no se ma
0: je modo albar shauri no se modo ushe kin shara fas kam kutun gulle fatun da rasonero
3: wa ma u kutun ya da la alande sima na particular din kutun
0: ya sana na jiri
3: Ndugu am tarado na kuma suru bulai ma kuma din na sha kuma awubur min tam kuma na sha shorin no ke tam gidan ya she ta yar dole am suru ma tin ma kaza ma tin alaga man duni da zuru ku sai ba mun tiyo sa ku bawo mun tiyo da zin bawo kuma yin mun tiya zi sina jiri hausa diso gura gari so da ni ma tarara duk mun tiyo sai am ma tarara dunya ga ale mana la mun tiyo bai ma suno kana go no ma suno anje ba so ma tan dunya mun tiyo fiyo martine monti le tubar kaziya wallahi tallahi monti ga monti monti le bay islamiya ro sai amma din na alamam da ya atima wurin bay da bugaran bayin sun ga da kuma din yi rokun zan gaje amma din ya muku musu ko adiye shi kuma an di so bulai audu na kuma na shawari ne ku dawo shawari ne yare audu na kuma na ga kuma din kai kuma na sha abo so ban da gidan ya shi yarin na shan gari ko bi ko korne so kaya mare so awla so ari din ya ban dun report ale man do man dun zo ki so lar mo di ka mo di ka mi sala mi a o zama sai dan zo bawo fa kan ka mani ne ke aman mate ne ka so go ni on do won choi ke mar ko
0: gala ni ya nya kran zan to man dia
3: ko ka ko le ni an dun tam ma mo di ka we yo an de ai nan ka wala ga man dun mo to a won bar
0: gala mo do
3: tarar ade uraza zaya ai ko ayo ko ce ala yarwa ma kun ka na go nyoma ko
0: gala ala ko to ma da kranzana bolzu amma ron gura ko mun ma ma da yara lanya lokta na kranzana bolzu da jikuru ala a wado ne be entra ma da go no fara ta ma yar bolzu kranto di wala ma na don ne sabar usku fal di wala ar fal usku fal di wala aras ko sabar aw bin sabar la sabar fal o di wala indi sabar la aras ko di wala go kamla assalamu alaikum assalamu alaikum ayya di wala walata waltina musko pandemia ndi abone kladi wala mana doni 081 4918 1460 lan ngokam lay
4: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam dawat kliya
4: wala jajimay du dawat
0: kliya sale de
4: alhamdulillah
0: ma sha Allah ndu fande ndu wana de
4: ana nguro kuri le ay wakil karatar radio kunti
0: ngela kana nakre
4: wa kire ma mana tsare shi mari ma
0: mm
4: duri da kuma sai ya awanza kwaya sasanda sasan baro ngalzai sa awzana bi kada sakandu ne yayi ne zangalzo ya sandu diri ne ba sai yayi ne zangalzo ya sandu
0: ngai university da rusa angawa in sanna
4: are ka ungawe le za dire ba yero sadina yo awuwa zunare shi kwaya da lardiro ga udafiri kala gwamnati an karala kala kala kala yan kara kala gwamnati an kara gwamnati ya rubu amma ma fa izi dai kuma kana hawar reman su suro bama ya Allah mu ko kan ma kire gozu suro bula ya riga nan mataki juri goza shiri ari nan karo a wurin kilan jere jiri kun gule na jire gule kwaya da lardi gare makka sori kam kwaya dila kwaya da sa kai roro ya ta wani kuruho alai shi ma dama ari nan karo gama kul zana gayi ruzu din yayi lardi ro gayi kuru amma yi kwaya da kringan kalan da gamu ma kwaya da sataya ne za dila gade ro saladin na gade sataya ne za na gade ro saladin adin nan karo kin sa fitina boku aran ne yare a wazuna nan tindi boku aran ne kwaya sataya amtoni nan karo mataki goyen sana kwaya ya goza yi kramul naira to kasa kinan ma cakto gari zai dila anza kura kura ne duk no ata gama sata zai da ho zan bar kuru notu mari ma arma ugulduna kani su kana da notu mari tutu na da gayin da su ri da gwamnati ne shi ma a wasu ma da nan mun su rubula irin ba ma a yayin mu mun a yayin pandemic yami adin nan karo tarbiya dure lai zurunzu lardi mai yaro tai ce lai zurunzu nan karo kan bi ma raji na jire alai ma na ji kina talan ma amnin ma tutu dai a ruwan mai lai rawa
0: kana ta bangana bai na wanda su luna eh nya kantuna eh
4: duriro ko mun dole na ala tori telewan
0: gala ne ras kinya na lokto ma gonum andiya botro kana don ka premier tana so so rofas kam doni shi kutunguli alan aji so ne harami krentu ka doni shi boot ndo so da kurade ma faras kam da goye kondro da lenye fule doni kala injene ma da krnyesha faras kam da goye konen

0: da sayan da kare ladikan kausa islamin kozi saura kamin da kausa da saura na kozuna kawada da yo qur'ani ga wani shi kuma amma dole kuma shi ne tarin da sana malama sai mai number 1 am professional sawa da waziya sai abona ta kuka koyi sampa da ku goda da ku kurun na la sam zana sa bande amu kurun dai alama kafsal da dai kiyaye waziya falfal yani yadda hariya ta ma so sai audro nilewa kudo qur'ani su ji ya kuma rubirin ne ka zana mai kam to mun ji ana dro goda sare sana da ala wasu ma da andar hafsu alam dan jiro da nilewa
1: amin gala yin rasu kan yana lokacin magunan baltum chade and ya botro kura da ma andar kawli ma haturo kurantu diwala wa mana da shi ma sifur usku fal diwala ar fal usku fal diw arasku sifur ngo kabla assalamu alaikum
2: alaikum salam bala gaji
1: da wa tukule wa de
2: marka alhamdulillah
1: masha Allah du fande ndu mana jin
2: kuma umar alhaji umar mana in gura zajire
1: umar alhaji umar don gura zajire umar to magana soro faras kan kutun kulle na mawdu a kare ne gonya na da gamin wala
2: mawdu gono ai zaura zaman zai yawo din a ta na taran zaura fulan zina kamso kuma har loro markum zina so sama hawan fafayina
1: gai
2: Allah kuma di hafsu dai
1: amin rabbi
2: amma din wala na ma wa kwasa so har zubcha dai kamso sai kliwa din na dole ko da alisman glow
1: dira
2: kwasa so tun zaman kinga mai manzu suna kwasa da zubcha na zubcha don yayi kliwa din mu injin ma na dole ta bari man glow suna zaura tartin dai sai kuma sai su tana mai ala kuma dai dai sai lan hafsu
1: amin
2: andi da kudi wanda yake yin mai da andi su kawo kuma dai
1: amin rabbi
2: amin bi kanto har maro amma la sawa andi kramiya za su man la sai su ta general abakari su har sana da Allah su bika ba salama son dana haur fa yana kai dai kuma dai ala kuma amma dai kuma masulai da kuma dai nabi wasu ala kuma dai hafsu kuma wancin ba lai
1: ngala Umar ni ras kan yana ya lokto magonin faras kam da kutum gulle da botro kura da mandiro kawli ma haturo ngo kabla fal assalamu alaikum
0: alaikum salam alaikum
1: nda watukile wade
0: alhamdulillah nda murga
1: alhamdulillah askara alar ngela mama titibul mi ngoro bay fase to ngana ma wudun de kurtu ngule ada gamaru nyaay
0: are te wut do da ma ta do do asana so ni de aba outro tayer ta nalan salam dinay salam mo di ala kamandi nerewa ala sai sirana diro alfa tur samtara ni ala kamandi tasuka
1: amen
0: so jima din parodi ba parashima de mandi sara ruso no so na kado no satta ya de so mara da mena duri so suno kamla awla rasu sidin ba yi ta shimotela o sai na ta duri sana na ro lo no ma ampura ya ba so sana so ya so sai man duri so sai da da mara da ya dare mu da sai di awlo no sai di kala la ro ku kuma no kuma no zai ta da da dilan ga hauso luna yi kun da tutu so iri ku dala la so la kun tsala so iri ya tsala ba ro ku so da yi ya ba so ya zo ro la ku na bande ba mai da san ya zo
1: amin rabbi Allah shauri mara karan nan wazo Muhammad do citibuni ngro ba fase lokto magono paraskam da botro ni raskar nena ngo kam la fal assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: dawa tukile wa
3: kelewa tukile ala gaji
1: alhamdulillah
3: da param param mal
1: alhamdulillah
3: gon salim manager ngro kala credinal
1: jere ya go ushe kan shoro fas kamadro
3: alhamdulillah
1: na
3: kuma kwasa da fulan zina kala ai tirin andir kala ne kai kala riyan mare
1: ade
3: ala ashira zakun dudoi awal nan zin wanur wallunwa to kuto kuro ko dusare literro munjin ma munjin ma ma ga biya to kuto kuro go literro sa
1: mburo wallduna
3: mburo wallduna shiro kurban dai wanda isa amsa shiro shallele ta tinza da sadai
1: gay
3: awa litudin kwasal gonimin
1: are da magultu
3: kamal dondima aw shima le tinzin sulaiman ji shima dai suro na wado e kamar shiro virus gultin mal wani tinzin sulain dai am bi so a shimme surin banan karo mu konzan virus an zan tilan ga tulza goro la awla ga jiri mu ko sha wallan tulkin baro faida tai dai Allah le nan kulli suna na shimme surin ba suro mu goja ko janyo falfin yo annan karwa ujuri ya duk soro dai kalan da yi ka

0: Narro kamliwar lenemi ay tin ngilaro mo shawul leni omone tullum ngilaro tullumi ada ko kambuci moy kimino ay ci moy kimino Allah fayda ti
1: gala shawri marata wana krande no Muhammad Goni Saleh tamangana soro shawri anzaden woni mare amde soy awo shima da wonde awala sana gade son astu batiso awala sonawti sone kamla alama kam da anju tusu awala so yi gara arishi ma tertib doni shi amso de kalanda so fa yiden da ji haram ikran tu kwa ay kaw doni bot nu so da goy ko nyen do da fali ada kran ye chen
2: Not that.

0: gela zoro fledoni saw e mada kringe wonde just india forest kamdoni tamando kriya kasu e patun dara sone da kirnu ya karaw lokto adgal kali ma haji gajme do kala kuris doni forest kamda ita gate nap katama na doni sana do kamaro da yana malan diol waya mana da furumye nandiro rokta ye nandi nanu da wason nandi bonu andro tamando awado ne yuma wada kuru adema nangam da yuma wada kuru adema shi tamando yuma da nandi sero forest kam shuma adem bayantu wone mare amma ga dai soy taman gultuna ma da fanza san dia yi surun awala palla india doni choshin malan sai ye suru abi lamar shi ma da san dia nota kurade ma kalan za suwa papa papa turo press kam shi ma da wurtuna ita ga tinda kara diolo wa mana doni bono ruptu nan dia ndo taman do gultuna ma da boye noy ma da san dia ma sabar usku fal diolar fal usku fal dio arasku sabar abi sabar lar sabar fal u dio indi sifir lar arasku dio 08149181460 090 1542 09 6 wada bonmiya nyai tarero solo plus kam do taman kare kasu do ruptimi woni justin botia na don yuma wada taman do yuma wada kurare ma nangam do yuma wada nyandiro poyentro go kamla assalamu alaikum wa alaikum salam da watukliya
1: riyo su dai bare ga jimi
0: alhamdulillah dufande
1: nam a bagu du su sai mari popo de
0: mana ngala bagu du su sai kan shora fas kam taman kare ka su yoro
1: taman kare ka su
0: ngai
1: a da jina sa fura mi so adin kan jimi ri ma de koron naira du so yer la to sa le bindo kuma ri naira dun mi an da dina
0: ngai
1: su shi magana angalo tawa mari naira dun yer din timo so yeri akon so ke wolono to kuma jama'a ma de nanam fi ma ngala ma de junior won so de so wolono yo dai ko na ta kare kire re ni amma ngolo de palin so de naira
0: so mera dao
1: tu kun yeru won so tu so
0: kwari de
1: a dalu ro wolono ro wolona dalu ro buche ma de buche ko ma kuma kemiti tida na tun buje bulare naira du ara kuto kun yeru won so are ro saladin
0: ngala
1: a da ina ga kuma dabba ide bi ka so sorin fangana dabba re kam dino gana ai mara ala bara su alama kuma tini ye to rolo ro ma tun nyan tini so ya tini to atulu ne duwa kam dino gana ai tuna na ka tini ye la ri
0: ngai
1: a ai di gana la nitti an nitti a tun din
0: ama
1: kam dolo ma ye di rolo ro ma ai ko ai na ra du yer ko ita finale do wati
0: ngala ngala bagur sanyura askanyana kasarimo lokuma gonu paraskam da botro kurani mandro tamando awala falla india e bentro tamangana karantu gadi ay lokpal nya karan zanaro go kamlaye assalamu alaikum assalamu alaikum ayya diwala do wala to voltena musko pandemi andia bone go kam gade assalamu alaikum ayya diwala de wala to nyaa wata ne wasu kofan dimiya da abuwan na taman diyan beji kuruntu ta magana kan diya latifin sau diwar wa mana don wani mara tawar sila ya bajin baro gofur kamla ya fal assalamu alaikum
2: salamu rahmatullah
0: da wa tukuliya
2: ya ji mai don da tukuliya su dai
0: alhamdulillah dufan dai
2: ngala umar habib kuro zambore wakil karatuwa da zarar tuya
0: ngala umar habib ushe kan shirar faskam taman kare aka su yaro
2: zaman kare aka su yala da wasu ke
0: zai amin rabi
2: Tina ta ce tare gulma na ta so a bana ramen. Diga sai ma da su engineer ta ta diga sai.
0: Wato kan dawe?
2: Amma ta fata kan dawe a so a bana ramen ta kuma a kurtunari da wutan mare. Kurtunari birin da wutan mare. Yo amma ci ce tare rolo na ma naira dokan ne yar yakan kilar loko. Ci ce tare ngara sai amma na ta yan su ce da shi saboda sun ci mare. Kamar gas naira to kallin yar larin a fitulu loko na sanadin gas amma shi sai turdoro wallar ma to kallin yar yakan a silar sanadin
0: ngai
2: yar amma da kamar na saka so inde a wayar istin da to inde fudin ne ra istin da to inde fudin ne ra kamar istiya shi kamar a shi a wannan yenin dai yenin nan ga kamfani mai ra naira duya kan yar hono ta sanadin amma nan gam kamfal indireta ma da na yara duniya wayar uwa shi yani din
0: yani da zuma le fa lazaman ne be a wannan shidara fa bure ma nwata da
2: kika da kure no ata mare kan da kure je yani no ata mare duya kan yaro nan gam kamfal le gojin ne mare amma nan gam dam indireta ma da duniya wayar uwa amma yau shi kuma shi zaman ne gullama mare sai alama nan gam kamfal gojin ne mare shi ne yara duhu ko sha talajin amma shukuru nan gam gana kam shi reta ide ma da shirin era to kuskura ta talaje shi gana zaman ne ma da ya amma kuro bujin da ngale ya ne bujin ngale ya da shirin era to engineer on bujin ngale ya kun ma da
0: gai
2: ya kuro na sha do ne kuro ngai a wato an dai wujin ro ngai goro san dai a wato ngai min ci tsarin ma da sai ka so bujin nan kun ya ita da din alabara kam ta so ngai wujin da tsarin ki goro are kamar shi goro a cikin kwallare shi turonzan sai ya ishin amma sai da turon gai ta kariya duro alama niya niya tin din loko na isa kana naira tutulur yar on amma shi gana tawa yar indin tun ma har shi naira dumen indin na sha saladin wucin rosarin goro de amma minti don shi turonzan sai ku fishin ma gai shi to sakin ma har sai ku turonzan sura kwallin zai da naira tutulin yar on amma ni ki sai ne wato kwalin zan yi kin mare shi ne ra duya koron sha talajin
0: ngala marabe
2: ki dai shi dukkin bai wujin rosarin mare da shi ne ne ra du indi amma turon sai silar arakin ikin amma biskit kurutu an tun dai shi ki mare shi ne ra du indi ne ya san shi turon sai kiuran jiba ikin shi biskit ki mare
0: ngala ala karanta ya lokta ala karanta na wazo kuro ala a taman do kultina ma da sai na wazo yuno askanyana lokto magonon program do rupturo kula ne mandero tamanna awa doni shi falla india he buentro go kam lifeal assalamu alaikum diwala chapan timba waltine mosko pandemia program do taman kare kaso yara boni no taman dia mpiji diwala waya mana de shi ma sabur usko fal diwlar fal usku fal diw arasko sabur awi sabarlar sabur fal o diw indi sabarlar arasko diw assalamu alaikum Fantina aya diwala de shafantimba tamana diwala mana den ta da silaya bajimba amma bonu ma ala sidi a waktu no taman dia bici faris kamdo taman kara kasu ya patun dara sone da karnu ya karau lokto har kalkali mu mal haji gaji maidu tala kurisdo faris kam da ita ga ten nab katama na don diwala waya mana gutina ma aru forum katama bonu wane ma ya ruptu nan dia do taman do kara kasu ya da pointro go kamla assalamu alaikum aya diwala de waltu walatu nya waltina musko pandemia andia bone ngo kamla shi ba waltina ngo kur kam gode ay assalamu alaikum aya diwala cha de waltu kam gado kana to diwala ya mana doni 0814918 1460 090 1542 0964 awi kana to ka doni shi diwala ya mana da wani mara kakal jindo da lenye fule doni kla injini andia wujina maada krinyesha faris kamda guwa mkoturu.

0: gala zoro krantu ada faledoni flata faledoni baba saudi mada krange tongana nda flata sendiye kurno au tamtam do fale ade gozanaro faraskam do taman kariya kasu e faton daratune da krinya na kara na doni diwol wa mana da furumzinama nandiyo rokta china mana ndi bonu nandi awadone yuwa wada na doni yuwa mada nangam do yuwa mada taman do yuwa da suro faraskam shima ne bayentu wane mare amma gare so taman do kariya kasu ya da fanturo wa kamla assalamu alaikum ndawa tukli ade alhamdulillah du fande
1: aisha
0: idris do mal kumare ushe kin shoro faskam taman kira kasu aisha
1: kata fara kuran kare kasu
0: ngai
1: uye dai awala gana bayni
0: arma ro andir ma awna waya no hapke
1: amma dara nilki kura aisha dan akto wona
0: ndawro wolono
1: dubali yer nari na wala na boran dubali yer rakasa arakan jonna
0: jera
1: a jenzuru
0: mm
1: kitana mari ne raya kuluro wala
0: ngai
1: si omo biba sa bikai mana no yare tai da go kuna kra
0: che nda ro wala no
1: jenzuru kama ne ra dubali yer rakari
0: borona ndaw
1: boroma ne ra dubali yer yakan mari
0: mm sana na yara kura kura ra dawda we we shi biba da sana na ila kura kura ai
1: aw o biba da kura kura marje
0: yo
1: janari sirinera yer lar lar gen yer ndem pi na kuma sala de mar
0: ngai
1: ala bi ande rasuke
0: ami ya rabin gala shi anyi ras kanyana ami ya rabi lokto magon pars kam da botro kururu nye andro tamando alama omo yeso alama je madara yeso gare gafna da bu entro ngo kam la fal assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi gaji mai do
0: ade
2: kaya do ne fala ta yi kuma da nyoro fero fala ta so dinga yono
0: inga ya do
2: hasan kan ne sudan cikin na rishe shoro shoro shoro inga so do ada
0: gele fala ta indila yak
2: a kulata da fallin ro sare
0: ayo nan ga min dido ya kanuru ya fallota indira ya kala
2: a kulata da ro ro wai ke sare har mara sai ya sudan cikin gai wada
0: haja ba da
2: a ngala da na sha da ne kamar sai fatar da kamarun nayi are a kika sun da yalle

0: Beri ba mai nyoro kuri kuma zau ni dawo dari.
1: Nam ai ma bashin beda.
0: Amma ba kuma dai dai ba mai.
1: Na
0: Allah ya ga wurin tuwan din.
1: Amin amin.
0: Sai mai girma re fa ni na ma kam gare sun gori.
1: Nam.
0: Allah ya ga wurin tuwan dala. Allah ba mai girma ga wurin
1: tuwan. Amin duma na jin dan bom.
0: Kuwa ba kare ma plan tawri kuma na kwanda ga ramar mota la kamanda.
1: Ngala zoro ba ba shi tuma.
0: Ah ba mai.
1: Nam.
0: Zumurun bilan ne kul foto yam gai. Arwa sho.
1: Ngala.
0: Yaade. Baba ganga taira dai ba mai.
1: Na'am
0: jira. Da dubar ba mai amma kam gare su goro.
1: Na'am.
0: Dole nan mama.
1: Mm.
0: A dai ga lar da kwanda ga yari ga kam dai ga lar ma shahar ma sai ba mai mai dirma. Dai don biya nodra.
1: Na'am.
2: Dai
0: dai. Dai kare azo.
2: Dan do biya kiri borno ri kon lima set gare ne ta yar kam gozuna waje ba mai. Dai
0: dai dai a umma na tiyar fara to bolbola dai gojin ba.
1: Allah
0: ba mai dirma. Dai gode ga dai lamar.
1: Na'am.
0: Dai ba mai yari. Allah mar ba mai yari.
1: Jira.
0: Wannan ne tarza kala da jirmari na lezai ba mai mana za a yi rolle zan duma tar muna kwal bakti rolle wono a kele ni yi kino an duma mana so yi rolle no isu ya kare ai ma gulli roke je da mo ja ko ma wari bala ta ro da ro na ti bu tantar na kala ka na rata na tin tu tin tar dor ma mai jirmaro na dai lan ba hafta na tar muna ka jiya
1: jire
0: yoga
1: na
0: martire
1: alam furaga
0: wuri kurmu ko ni
3: alam
0: furaga alam muraga wuri alam fernandi
1: amin ya rabbi
0: ala ta kul
1: amin ya rabbi
0: ala dawdu ya nar ala barat ala karu dar barat
1: amin ya rabbi
0: ah
1: ngala zor ngala harami krentun de son dara son de mari akrani ya karawo mita piskon uskon ta o apelanza epem assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
1: usha kasaro nduma na jin dan bom
4: bai mari mana jin kai da ba mai
1: na'am na krani zin
4: Oh god.
1: Naam.
4: Wa wa ya ko. A lot of time galar wa ya re.
1: Naam.
4: Amma ande mari ne atam kam ne nawo.
1: Yeah.
2: Allo kamin nafsu. Allonzu adanze kalkallo sunna kangonze sunna do simun so rumbuso. Ni sipso nafsu rozu. Hm?
4: Ha?
2: Nafsu karasu dinayim larafa adi. Dinayim larafa kajiri. Allum tulta
4: ha ko ko ndaba ne andi ya tamtam ne tin yi wani ga wanda wai tsoro yanya
2: ah dan kraude kraude
4: wato mirum karan malum gurunum lutum malum da wato kelum
2: ai sama butude butude dina yim larafa dia dina yim larafa
4: ha
2: kam min nisb rozu rubu rozu abi ya rabbi ala ni gesra ala ni
4: gela gela gela
1: gela ngila harami karantu inde burniya buladiya ndarason karannu ya karau ba mai dare da jiramu a wala gullimin mambeyo
2: dai a wadon gullin mar a ngal tema ci in suluni ku suluna kura ngal tema wuda manangi amsa ifan zai sai ku dai a wari zauro ndero kala lamar adiya da zauro karu inde kije ai gullimiya ngoyi durin da karbina mbeyi raksa ningiya ningi malma karbina da irono zai ma irono zai adma awrono ilmu sai da adma sho ni dono awar kun kunnum awar tandum maderinyoro askrinyana am dono anda krinzana bozana am dono mazendo so anda yero askrinyana
1: nam
2: ala kamande ningi anda malma karbina ade ala akero ende endero amkura kolza kakande so bandero kolza bande so endero gulzai ala ende awtada ndema adam ndema ala awgullena goza ala faida ta kuro tada ndema ge biya tada ende akasasuna sha lunyena ya durinin fomjine ala awningi ala asuriu
1: ngala
2: salalade duyai kam salala mama ala wa salala kallatar ala sha salala studio
1: ngala
2: ala kuman da rabbi lardin da bulan da san masoro ala ne da basudu
1: ngala ba
2: ala amdono kara parazenya paton nafsana ka kachok sanya malmande bai ala sai ga wurin bai mai kuman da rabbi ala sai ya studio ala awdono goza goyen mal ala inda asudu
1: ngala kash arami karantu inda burniya buladiya ba mai da ngoya kuma adura boron da ma yazo karan zina yayi arami karantu inda so press kam da dai kala do maududo dikate ningi dikate malama karbi na yin bayin ga su su sawani ci da yawa ba nan zan ne jiro press kam da ta gadka kana wudo nan jiro press kam da ta gadka kana baba mai abba recording engineer da kishana do nan dalin za Amina Adamwa shi kusoton da nyi isna daji
2: pam chari alhaji chari podcaster.